0: yare di aidian share base khonga di lungpe yong ngaz khenta nga madad be dian tang sa ngaz madad be sungi la yong na be dis ni postan cha khorang chochi shi hin cha na yara yong se ngati mimang sun la yari di pradma chan speran khlep chuk cha uju sering mo cha na mimang sun inshallah yong miyang program che ngates that's also la yang ngati jawan chi ya government talit scheme scheme ni kana fankelen kan mimang ze khong se yantang su panchas aspera lepchu cha ding man nga cha jada che dub ya ju khoda na samane fare
1: dare sapayentes program ngene nyut pin spotlight medium wave ka nga che akashvani kargil na serinyut kasatar samasot ke gangen masat akbar ali khanis katyang
2: bismillahir rahmanir rahim